0: Creamer ya 750 gram yona ke 49 rand 99. O ka boetse hape wa khautsa Super Rich Super Maize Meal ya 12.5 kg ka 79 rand 99. Athe Mac Hand Washing Powder ya 2 kg le yona e teng kajeno ka 59 rand 99. O ka boetse hape wa fumana le Excella Cooking Oil ya 2 liters ka 69 rand 99. Mme ditholelo tsena mamedi ha se le diqala ka di 24 tsa April di a matha le ka jeno di teng mme di tla matha o ya tsho ka la 11 kgweding ena ya Motsheanong ha fela thepa e santsaneng e le teng.
1: 011 radio the pulse of Josie.
0: Ele shumela metso itseletseng hantle fela mabedi metsotso hona jwale pele ho raina ya bo super tonka bohle ba holang ba wileng hore bakete ka letsatsi la bona la pele ho ka jeno. Nomoro ya rona e sebetsang ya WhatsApp ke 0751329986. Ke a ipheta mabedi nkutlwe ke re ke noto super hlano ongwe tharopedi robong robedi tshelela ke yona nomoro mo o tlang phumana teng ke hana teng he mo o tlang kgautsa teng ntle le qeaqeo ntle le tikatiko bakeng sa bohle bana ba holang ka jeno ba ketekang letsatsi la bona la tswalo. Jwale o se ka hathimelekana o se ka nna ya kwana le kwana o ikamahanye le tshebeletso ena ya setšhaba ena gobane e teng kono mona bakeng sa hao molemong le ntshetsopeleng ya hao ka dinako tsotlhe. Ena ke yona Hadiwele boy the Morning Express.
1: Hadiwele, the Morning Express.
0: Mothating ona hentse ke itukisa hore ke tlo nka melaetsa e bang e kene kono fela ho na le tabanyana kono mona mamedihle ke nngwe ya ditaba tse batlang di futhumetse ka ho fetisisa tse re di bonang matsatsing ana re leng ho ona. Ditaba ke tsena mona ba bang ba batho ba di bitsa ka hore ke xenophobia. Ba bang ba re ha se xenophobia ntwina ke maikutlo fela a batho ka mokgodi ntho di mathang ka teng. Jwale ho na le tsitsipanonyana ya xenophobia e ntseng e eketseya kono mona Afrika Borwa moo bonyane batho ba ka bang ba 130 ba tswang Nigeria ba kopileng ho kgutlela naheng ya bo bona ka lebaka la dipelaelo tsena kapa tsona dipolelo tsena tsa polokeho. Jwale sena se latela di-protesta tse ngata tse leng hore di etsaetse ka nnete re bone ho bile le mehwantonyana e mengata e ne le kgatlhanong le bajaki metseng e kang ka kwano ka mana ka Johannesburg ka Pretoria mme moo baahi he o tlo hlokomele ba ile ba bontsha kgalefo mabapi le tlhokeho ya mosebetsi le palo e ntseng e eketseha ya bajaki ba senang ditokomane. Jwale mmuso wa Nigeria o hlahisitse matshwenyeho a maholo mabedi mabapi le tlaleho ya tlhaselo tse entsweng ho baahi ba kwano mona Afrika Borwa ba tswang hana ka moo mme o batla hore ho be le boikarabelo le tshireletso ya batho bohle. Mme ditsebi tsa dipolotiki le tsa kaisano ka nnete di lemosa hore maemo ana a ka ama dikamano tsa dinaha tsena tse pedi haeba ho sa fumanehe tharollo ka pele. Ka lehlakoreng le leng baahi ba bang ba Afrika Borwa ba re mathata a moruo tlhokeho ya mosebetsi le botlokotsebe di tshwanetse ho rarollwa ntle le pefo kapa lehloyo kgahlanong le bajaki. Jwale mmuso wa Afrika Borwa o ipileditse hore batho ba dule ba kobile matshwafo a bona matswalo a bona ka nnete mme ba seke ba nka molao matsohong hobane seo ke tlolo ya molao ka bosona. Jwale ba ya ikopela ba re atjhe rona re batla go kgela hae Afrika Borwa mona ha re a amoheleya. Jwale e hlile mmuso wa Nigeria ha wa thaba fela ai mamidi ai tabena re tla e bua. Re tla e bua ka nnete, re tla e bua, re tla e qoqa, re tla e sheba. Ai nga di se re tla e sheba. Ha re ke re kokotele ba holang ka pelenyana 0751329986. Kamera mona ke nka melaetsa.

0: #011 Radio. Hashtag the Pulse of Josie.
1: How na nite fitang yon e no kiena the Pulse of Josie eo iling 011 Radio. Hamun natika jenu ele labara rubeke nga me kwedi kwa la matatia tsiliting. Kwedi rilungu huyo na hona jole wana wane suki abotlano sele moseta maide. Selemo si ile ka nnete ka jeno mamedi o tlokomele hore selemo ha se sa le mona le mona tswanela hore ha o le motho o phamele mapoqo bana ha o sa etse jwalo o tla aparelwa ke bolela
0: Hadi Wele the Morning Express
1: Letona la thuso e phahameng thuto mamedi hle e phahameng le kwetliso botimana mela o phatlala ditse ka nnete ho thongwa ha hlengiwe mathebula jwalo ka molaodi wa NSFAS o tlo hlokomele hore qeto ena e tla ka morao ho itukolla mosebetsing ha dithotsa bohlokwa tsa boto ya NSFAS mme yona e tshwaya jwalo ka mona ho kenella ho reretsweng ho sitisa kapa ona ho tsitsisa mathata a teng ka hare ho boetapele ho lekala lena mme ho ya ka letona mohato ona o molemong wa baithuti tshebetso ya thuto e phahameng e ka sitana le tsamaiso e batsi ya thuto le thupello ka mora sekolo jwale moprofesara Mathebula ore o na le boiphihlello bo hodimo ba dilemo tse fetang tse ka bang tse 30 tsamaisong a taolong ya ditjhelete ya molao le boetapeleng makaleng a mmuso le a private. Mosebetsi wa hae o kenyeletsa dikarolo tse phahameng ditshebeletsong tsa ditjhelete, banka ya dikhampani le banka e bohareng mmoho le boetapele ba thuto e phahameng. Letona Manamela o re o na le tshepo ya hore o na le boikemelo boiphihlelo le bokgoni ba boetapele bo hlokahalang ho kgutlisetsa boto ya NSFAS hore e be mo e tshwanelang hore e be teng re a leboa ka nnete ka mantswe ano ebile re a leboa ka menyaboketso eno re a tshepa hore ka nnete ya modisana Mathebula o tlatlisa phetoho ka mono ka ho NSFAS
0: Hadi Wele the Morning Express
1: Ho feta feta mono le tona la bophelo bo botle ka rona Gauteng Mme Faith Mazibuko o bile le kopano ka nnete le dithotsa committee tsa di clinic tsa ditoropo ka mane ka Johannesburg ho ananela le ho leboha karolo ya bona ya bohlokwa ho matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo kwano mona Gauteng Mme di committee tsa di clinic tse sebetsang e le dikgokahanyo ya bohlokwa pakeng sa setjhaba le tsamaiso ya bophelo bo botle nnete ke hore di sebeditse ka nnete ba sebeditse hantle ba sebeditse ka maikutlo a o ileng hore ka setjhaba se hloka hore se ya ananele mme ho ile ba le moana raba dipotso teng mono mme Mazibuko ho ile di araba ka nnete a bua ka ditaba tsa komiti taba tsa bakudi le tse ding jwalo ka ho fapana empa MEC o boletse bile a totobatsa tlhoko ya ho atolosa meralo ya ditliniki ho ntlafatsa phihlello ya tlhokomelo ya boleng metseng ya rona futafuta mono he Mazibuko o kopile hore ka nnete ditliniki di kedile ke ka hohle hohle hore di fihlelle setjhaba ka tshebetso ya tsona re a leboa ka nnete re a leboa o buhle bakho
0: We are the Pulse of Josie.

0: la ka mangwele ntate ke tla o atumela mo lo go nthuse gore na se hla sene ke tlo se feta jwang ka mangwele ana ba ne yale ke a utla gore e hlile ke yona sampulela ona jena gore metlox ho se ho le ho binyana
1: ke
0: wa tumela mono tloka kalafo ntate but nonetheless today re bua jalo ka lena la arthritis ke eng arthritis ena me na ibe hona le dintho tse dintse o ileng gore motho a ka gona gore a tle a dikobe gore a se ka fihlella mo le bakuwa ke eng gore le beteng
1: khatile ka ke le bo hle ke se ke le buile le ba mamedi ba 011 radio re bua ka lefula ga matiki ha bua ka matiki re bua ka lefula ha bua ka puo ya le mo ba re bua ka arthritis yo yo na re reng ke lefule ba le ba le ba kwa ke dintse ngata tse mmalo ga itse ja ka empa ke le ka se re buile season ha ile tsena la go bona hala temperature ga di ya tlase mme se ga mesi ba teng mme se ga mesi le ba teng ke na go nyu bua le matshwao a bona halang a ya sitse mme ha bua ka arthritis ga di ka re bua ka lefule le hore ge re di joint ka bo ba masapo a kopana mmeleng a ba le ntho e thing inflammation meaning hands a tsamaya a kopana a etsa go ba le inflammation mme re tla le bitsa gore ke lefule bitswang arthritis e ya kgaitsedia
0: okay so taba ena e bonagala jwang matshwao a teng e tla ba feng se ke leile ka mangwele mme ke motho a ka nna ipotsa gore na ebe motlhomo mangwele a ka le ona a meya mo taba ya sentse ke a utlwa a re itshu tse like what are some of the signs tse tla buta
1: ya pele kgaitsedi ya ka re bua ka jela ka ke boletse gore e tshware gagologolo di-jointeng mo masapo a kopanang ka mme mo masapo a nantseng a tsamaya o ka fumana gore go ba le ntho e re bitsang stiffness stiffness go ba thata masapo ga a tsamaye ka tsela eo a tlameng gore a tsamaye ka yona mme ngwe gape ya botlhokwa kgaitsedi ya ka o tla fumana gore go a rua motho wa rua mo e bang jale arthritis ena e bonagala e jele setse gagolo e nngwe gape kgethedi ya ka o tla fumana gore motho ebile o tšhentšha le kgala ga a tšhentšha kgala go bolela gore skin colour sa gae se a fetoga mme a keteletse ka nako nngwe o fumana sa dile a ba le ntho e re bitsang tenderness
0: okay
1: fumana go ba tender mono mo e bang arthritis ena e bonagala e jele setse mme ka nako nngwe o tla fumana gore e mo motho tla ukwa bile yakaka o ukwa motšheso mono mo mo o nang le arthritis nakong e wa lekang go tsamaisa di-joint tseno
0: okay jale bothata bona kaponka tlhe kare gantle-gantle kotsi ya bona ke bofeng you know when you talk about joints it means go bolela mane mo matsoo a tla ba kobe a tlhoka go sebetsa di-joint tsane maoto like go tsamaya gantle-gantle tshitiso e ka ba e feng bophelong ba motho ba letsatsi letsatsi kapo on daily activities ga re bua ka motho a nang le arthritis e tlo mo sitisa kae botlhoko bo
1: ke a leboa kgaitsedi yaka jalo ka ga o se boletse tlile ya botlhokwa-tlhokwa ke gore re bua ka taba ya movement e tlo ama taba ya movement gagolo movement e bangwe ka ba teng matsogong re bua ka batho ba tlabe ba sebetsa ka bo di-computer kapo ba sebetsa ka matsogo o bolela gore ga o se tlotla go ba obele gore motho a ka keteletsa a etsa mosebetsi wa gae wa letsatsi le letsatsi ka tsela eo e tlwaelegileng le goreng gape motlhomong rere e mo motho o tla ba tsamaya a tloa sebakeng sa itseng go ya sebakeng sa itseng go bolela gore ga o tlo o le bobebe pain e tla mo sitisaya ka tsela e tlwaelegileng eya kgetsedi ya
0: okay jale ntate nurse taba eno e rebere di bua tsena ka nako ngwe motho e be o sa dutse at the edge of the chair ga utlwa gore e bana ke utlwile le nna di-jointeng yana sedi e be go se ba le stresseng yana sa gore na qetelelong ya letsatsi kalafo e teng na bakeng sa botlhoko bo
1: go jalo kgaitsedi yaka kalafo e teng ke gola ya botlhokwa gape kgaitsedi yaka entse le gore ka ga lefule na lena le mefuta lena le tsela yeo gape re reng motho o tla ba le fumane ka yona kapa le tlabe le bakuwe ke eng mme kalafo e tla e tla tswalwa ke yona nthweno ya gorena lefulenana ebe motlhomong le tswala ke la mofuta o feng gobane e na le mefuta ya yona arthritis e nana kgaitsedi yaka ga re iketsisa jela re bile re matha ka lebelo tla fumana gore ba bangwe batho ebile ke lefutso o tlhaga a sa ntse a e futsitse lefolena la arthritis e nngwe gape kgaitsedi yaka o tla fumana gore le leng motho nthwena e rereng batho ba tlwelele go tsuba ho bonahala batho ba tsubang ba le tlokotsing haholo ya hore ba ka keteletse bana le arthritis. E nngwe gape kgaitsedi ya ka ke batho ba jang nama e kgubedu. Ha ba ja nama e kgubedu ho bolela gore ntho e re bitsang uric acid e tla nyoloha, mme ga e ka la nyoloha ke engwe ya ditho tse bakang inflammation haholo di-jointeng tsa motho kgaitsedi ya ka.
0: Okay, fela he mokgwa ono kapo nka tla kare motho a ha ka la bona matshwao ana e ne se re a boletse ntse le gore a tla potlakele setsing sa kokelo go bona jalo ditsebi lona ka nnete le a alafe.
1: Ke lefu le alafeyang kgaitsedi ya ka, mme tla fumana gore jale ka ga ke di kgothaletse gore mafu etlhileng re buang ka ona ga ngata ke gore batho ba nwa etile ditsing tsa kokelo nako eo ba tlhokomelang matshwao e banka ba tlhokomedisa ona, gobane ka nako ngwe tla fumana gore jale batho motho o se a re se reha serobe phirise je selo gore jale nakong eo a tlameya gore a fumane kalafo go se batla go ba turu gagolo kapa go se tlhokagala intervention e batlang e ba seriase gagolo gobane jale lefu le se le keketse, mme le yona arthritis ka bo yona ga e bonala se keketse gatsedi a ka eteletse motho a sa di a tlameya gore a ye surgery e le gore a keteletse golo lokisa ona masapo e ba motlhomong a ameile gagolo eyagetsedia
0: jale e tlile jalo ka lefu le leng le leng tiego ya gore o le fumanele kalafo kapo o potlakele setsing sa kokelo ke yona e ka bakang gore jale e be go sobile go ba thata go le alafa.
1: Go jalo kgaitsedi ya
0: jale ga e le mogeng a ka e se o jwetsitse o sobile o le tlasa tataiso eno motlhomong tse motho o ka di etsang go itlhokomela gagolo jwang ga rere ke lefule e leng gore le tlabe le tlhaisa tlhogo ga dirame di le tse kgothaletso e ntse le e feng gore daily activities at the end of the day life has to go on maare wena o ntse o ikgopola gore ramatiki ke ramatiki. What is it that you can advise gore mokudi a etse?
1: Ke botlhokwa-tlhokwa kgaitsedi ya ka jalo ka se re tshulo nakong ene ya season tse go batang gagolo batho ba tlameya gore ba apare ka tsela e lekaneng e tla ba fa mofuthu gobane serame ke e nngwe ya dintho tse dintse e bakang pain gagologolo motho go motho a nang le arthritis. E nngwe gape kgaetsedi yaka ke activities tseo motho a di etsang on daily basis ke taba ya go change-a motlhomongwe ga e ba motho o ne ntse a etsa physical activities tse motlamang motlhomong ke wa tsamaya kapo o phagamisa dintho tse boima e ntse le gona gore motlhomongwe ka ikopela le mosebetsing wa gae gore ampa tšhentšhele mosebetsi e le go koba botlhoko bo e bang ka ba teng nakong eo a ntseng a etsa mosebetsi ono.
0: Okay, entate maele a gago le nako ya gago ya gore tlhatlhelela letsatsi le letsatsi ga re eng ke ganyane for you taking your time.

0: tsina lo hono gore ba gone go thopa yona papadi ga ke bone ba re gona le tlhopa se lo re setla dula morago ya sa phaka pass mo le tsatsing la lo hono
1: ha re bone tlhopa sena sa Chiefs mo captain Peterson Bradley Cross Aiden McCarthy Given Msimango Thabiso Monyane Sipe Sitlendlovu le boga Mabuye Mdu Shabalala Claude Lilepo re be lena ka manipule modi e ka tsana le yena mhlanganane wa Silva ke bona ba kala le papadi o se bona jwa tlhopa se
0: Yeah, ke se bona skimi se sa sloba sa Kaizer Chiefs. Ke nana re ke se sengwa sa di sa first 11 tse matla. Le ga le re ke tloga ke lebele tse le sogana le la ga Duva. Le le re le tloga le ralokile ga botse gona mola papading ya Soweto Derby. Go mera bona a gona go dira assist ye botse a direla le sogana le la ga yena Pule wa ga Modi. Le ga le re ga re lebeletse lona le sogana le la ga Silva. Le lona le raloka ga botse le a nwisa gona mola leaking. O setse ana le 7 goals le sogana le la ga da Silva. Ke nana re le na mo le tsa jina le hono. O tlo direla ba sa kgisa se buse mo shomo go mo ga re lebella bo ga re mbala patlelo rena le ena le sogana la ga lebo ga mabuye re bone mo dipapading je di fitile go na kwela sopa sa kgisa se buse ba thopa dipapadi je tlhano ka tatelano re bona gona go thopa di man of the match tse four gona mo dipapading je wa gona go bona re mola bo ga re mbala patlelo le sogana le la ga mabuye le tloga le raloka ga botse go mira tse ba re le sogana la ga ndlovu ke ena a mo direla go yona ntere ka bitsa gore ke the twerk ya gona mo la bo ga re mbala patlelo ka mo go ke se bona ka gona skimi se sa kgisa se buse sona se tloga sena le matla le ga e le gore masubane ba go fela le bo Msimango ga ke nape ke motshepa ga botse gona mola go center back
1: mme o sa buile jwalo ka Duba ha yo le bankeng ya tlhopha sa Chiefs bane banke mane re na le yena Vuma re be le Frosla Miguel Mthethwa Qele Serino Dupria Paper 2 Vilakazi le yena Velebay ha yo mono Duba le bankeng mono mme ga bona he di bapadi tse tla qala le papadi di le bankeng ke tsona tseno tse ke sa tswa dibitsa gona jwale
0: first man masogana go tshwana le bo Dubris ke masogana mang e gore a mola bankeng re a gopola lesogana la ga Dubris ba ile ba lefa sebaka mo ga le tloge le nwesa ga botse lesogana le le ga Dubris ke ka lebaka leo re bona sopa se sa Kaizer Chiefs se sa tloge se mo fa sebaka sa gore a raloke gomme moshimane mongwe ke lebeletseng gore a ka tla tsena mo papadi e le gore o tloga a raloka ga botse le yena ga e hwetse chance ya go raloka mo sehlopeng sa Kaizer Chiefs ke lesogana la ga Velebay e le gore ba ile ba mo fa sebakanyana dipapading tse dingwe tse di fetilego ra bona a tloga a iponagatsa a raloka ga botse gomme nka thaba mo letsatsing na lgolo e ga nka bona le sogana le la ga Vilakazi le lo paletseng ke go raloka mo dipapading tsa Soweto Derby e ga ka gona go raloka mo papadi ye kgolo e tlo go raloka mo bosigong jwa lehone ge ba raloka le Sundowns
1: mme e sa buile jwalo ka sebapadi seno se tshwanang le Velebay ba fitlhile ka nako e lengwe le Bartman ke a ipotsa go e tsalang ka Bartman wa le ena ke mone ke sebapadi se se tla ngwana
0: ya ke se bapadi se se tlhoatlhwa le sogana le la ga Bartman e fela e no ba e le gore mo la sopeng sa Kaizer Chiefs bashimane ba e le gore ba tloga ba ralo ka position 8 e tloga e le ba bantshinyana ga o lebelela bona bo moduduzi wa ga Shabalala le bona bo Duba ka moka le bona masogana a go fela le bona bo Vilakazi ngwana mme ke ka lebaka le gore bona le sogana le la ga yena Bartman a sa tloga a hotsa sebaka sa go raloka gona mo la sopeng sa Kaizer Chiefs
1: bona me ke ka mo heri taba dintseng a ditsamaya ka teng a papading eno yena ya Sundowns le tlhopha seno sa Kaizer Chiefs mme wa bonala ka nnete a kgetlo lena ke bona ehlile Chiefs ba batla ba se tlamme e tle ke be jalo ka puo yona gona strateng a ba se tlamme mme pejana re la ga utlwa le ena Pule Modi a ntsha maikutlo a re ho gang fela o batla go bontsha gore yena ke sebapadi se tlhwatlhwa ebile tlhopha tsena tse re reng dikgolo ehlile o iponatsa gantle mono o e tlhalositse letsatsi lena
0: ya ke nnete ka moraga gore a nweshe mo papading ya Soweto Derby ke nagana gore o bile le confidence e makajago le sogana le laga Pule wa ga Modi re a tseba gore mo dipapading tse di fetilego balatedi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs be ba dula ba lla ka yena a palela ke go nwesa dibaka ke nagana gore ebe ke confidence booster for yena gore o kgonne go nwesa gona mola go Soweto Derby ke ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns first man ba re dile ya ka starting 11 ba etsang
1: a ngwana mme ke ke ebile ke nana ke nna fe ke nana ke nna fela ke re banna ke sheba ka mona ke sheba ka ntse ke bua le yona je e ntse ke sheba ke sheba ke sheba ke re banna jwale masanda bana a etsa ka pa banna ga ba batle go phetlhela mogatla wa ntlo wa nkuma shodu bana batho tle ba bone ka potla gona go etsala he
0: le nna ke ntse ke gotla ke bolela le wena ke gotla ka mo ke gotla ka mo awa ke kry next ke re gane mara mo nakong e ntsi ba Sundowns ba ntsha first 11 ya bona an hour before ke nana re ka fa 6 re ba tsa first 11 ya bona ngwana
1: a ngwana mme e tla ba engwe ya dipapadi tse matla tswale he ho ya ka tsebe ha ngwana mme stadium seno sa Loftus Verfurt senka ba ba setse ba 51752 e ba go pla hantle ho re

0: ticket tse kae se mmuso he hobana hangata ha ba ke ba dumele hore stadium capacity ya stadium e lekane hantle.
1: Ya ke nnete first man ba rekisitse di ticket tse di le hore di ka tlase ga yona 50,000 ra ba fele ba dumela mo nakong e ntsi le ga o ka ya gona molala patlele mola Loftus wa tsena ka mogare o tlo bona ka moraga dipala go ba le di space nyana e mola godimo ngwana mme ra ba fele ba dumela mo nakong e ntsi gore ba rekisitse di ticket ka moka ka gore mohlomongwa go ka tla go ka diragala mathata mo mohlomongwa re ka bona go ba le dilo tsa go tswana le tsona di stampede
0: di stampede ebile ke a tshepa ba tshaba taba e tshwana leno re bone le papadi yana Chiefs le Pirates ah ka gola ne le batho ba 110,000 ka mono wa ka gona le ba ikemetse fela mono dabinyeno
1: a gere botata ke gore mola bo FNB mola ba bang batla mola ba sina di ticket ba go ja ma security ya mola ge motho a tsore 20 randa go ba 30 randa ha e hore feta ke ka lebaka le one mo papading ya Soweto Derby go be go tletse go ka tsela e le gore e be e makatsa first man
0: ngwana mme di tshware mo fela re tlo leba mabekela go tla re tlo kena ka botebo tlhopeng sa Sundowns gore na ba re fa start 11 ba re fi re tswela pele nna le wena ka morago ke o taba mamedi wa tshebeletso 011 ke yona papadi e kgolo he e lebeletsweng ka mane ka Tshwane Pretoria.

ga o e tlhatholola ka segaretso ge ba re banna re mokoe fa ra gore banna re temogane re selo se se teng re a thušana re a ratana re kwalana bohloko uala ka bana ba motho baebela modimo e re a botse ualela thatego ge bana ba motho ba dula ba ratana e re go uala ka ole e kgethwa e botse ye e elela go mo molading a rona banna ba ke ba lebeletse bana ba kgoši ka tlhola moelelanang ke fele ke ba bona banna ba go na le kgona mo lathempisa ba re ke sebiti ela kgona lena ba le tshwenyegilege ka malapeng ba lena go ditlaišago ja bopheno banna ba feleleyang go ba bona mola sebiti ela kgona mokgwa la e tswe ka malapeng